0: Yes, we talk about Dima.
1: You wanna sura loru?
2: Tiara neba fa ayoko. Wati dobena se. O wati si sandeye. De mimbora alara. Subena okuma kame. Nimuka okuma kame. Oluku bena nyana maya. Sabu. Sebe fa alaye. Kanyana maya di moko ma chogomina. Akase di denchema. Kanyana maya di moko ma ochogolera. Aka fanga di denchema. Ka kititike. Sabu minkera adamadeye. Aleleye uye. Au kana kabakoya ora. Sabu wakati dobena se. Sumi mbebe kaburu ukono. Oluku bebe na akame. Miunka konyumake. Oluku bena kunu kataka tonyena mayara. Nga miunka kojuguke. Oluku bena kunu kataka kitilera.
1: Yesu ko.
2: Nete sika fwe kene yerema. Alaka miifo neye. Nebe kititire kakanyani oleye. Neta kititire nelo. Sabu. Nete ake kakanyani nere sakoye. Mika nechi. Nebe ake kakanyani osakoleye. Nene yera le tumbe ne yera ta kofora. Neta kuma tunte sega ke chanye. Nga mwora lebe ne sereye. Neka lonfana ko. Abe miifo neta kora. Oye chanye. Aoka mwoda uchi. Yohana batisiri ke bagafe. Aka miifo awye neta kora. Oye chanleye. Nebe ofora. Sabu ne makote ademadon ta sereye rade. Ne makote ora. Nga nebe ofora, jango awle ye kisi. Yohana tunkera inafo fitina mana, mimbe yele mbo au chera. Au koni sonaka nyagari, ata yele na wakati doni. Nga ne koni, fengwere bene sereye, minika boni Yohana ta sereyaye. Sabu, fa alaka barami undinema, nebe o barami ukera, o kewaru le bene sereye. Ole ba yirako, fa ala kanechi. Fa ala mi kanechi. Ale rebe seria ke ne takura. Nga au mason ka akan lame. Au nyanfana mala akan kaye. Ata kumate au kono. Sabu. Aka mwgo minchi. Au mala ora. Au be au timina dia. Ala ta kitabu karana kusebe. Sabu. Au be miruko. Au be na nyana maya bambari soro olera. Kasoro. O kitabu kele un lebe seria ke ne takura. O benata, au tafe kana nefe, janko au ye nyerama yasoro. Nete adamade un tabu nyako. Sabu, au ye moko sugu ya miwye, neka olon. Neka olon fanako, alata kanuya te au jusukuna. Ne nana nefa togolera, ga au mason nema. Kasoro ni moko wele nana aire togora, au beson otigima. Au bese ka lane ra chogodi. Au mi mbe au ta bonyan nyini. Au mwonyongon le fe. Ga bonyan mi mbe soro ala kelempe fe. Au te o nyini. Au kana Ameriko ne bena au jaraki. Ne fa nyakoro de. Au jigi lani mbe. Chira musa mi kande. Ale lebe au jaraki bagay. Ni au tun lara chira musara. Au tun bena la ne rafana. Sabu chira musa kane tako le sebe. Ata kitabura. Nga chira musa kami sebe. Ni au mala ora. Au bena la. Ne takuma ura chogodi.